0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium. Kitang-kita ang galing!
6: Premium D3, ang bago!
7: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Ang bago!
3: Pag may sakit ka, kain mo ang premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil

0: Bigaling, Bimeg.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

TCSB 104.1 Spirit FM.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Jaymar, Dodo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Limang taon ay natapon sa isang gabi. Hanggang ngayon, ikaw ang

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo NutriPharm at nang hindi lang ito.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

Welcome mga best friend ko sa ating paboritong programa, ang ating tambayan at ang programang nagbibigay good vibes tuwing hapon. Ito po ang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Samahan ako mga best friend ko hanggang alas 5 ng hapon. Yes po, hanggang 5 PM po tayo magtutugtugan, chikahan at kulitan ngayong Thursday afternoon, June 4, 2026. Happy, happy birthday sa lahat ng nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today. Ilang taon ka na ba, best friend? Ano handa mo? Masaya ka ba ngayon? Ayan, mabuhay ka hanggat gusto mo, ha? At syempre pa sa lahat ng nagsiselebrate ng kanilang anniversary, monthsary, daysary. Oo, yung mga best friend po natin na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, most especially kay Christy Marie Manalo and kay Ray Mark Umali. Ayan, si Mr. and Mrs. Umali, happy, happy anniversary sa inyong dalawa, ha? Magmahalan kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Charot! And of course, batiin naman natin yung mga kaibigan natin dyan sa Calapan Public Market. Isang makulimlim na hapon, Metro Calapan. Makulimlim na hapon, Oriental Mindoro. Mga kaibigan natin dyan sa Calapan Public Market, hindi masyadong mainit, hindi rin naman maulan ngayon, ano? Pero feeling ko maya-maya mag-uulan na yan. Uulan din yan mamaya, maniwala kayo. At syempre mga best friend ko, ang lagi nating kasama, ang laging kasama ng Drive Time Delight at ni Miss Lina, ang Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. Located at Calapan Public Market po yan, ha? Nakatapat lang yan ang Calapan Public Market. Kung gusto nyo ng quality na gamot, pumunta lang po dyan sa Mega Life Drugstore.

Yan pa huhuli yung mga kaibigan natin sa my 60 Seconds Convenient Store. Hello guys! Shout out kay Akira sa mga Toda Max sa Radasco Terminal na lagi ding nakikinig sa atin. Sa Barangay Ilaya Puro 4 na lagi ding nakatune in. Ganun din sa Angelance Car Wash dyan sa may San Vicente. Hello guys! Dumami na ba ang ating mga customers? Sabi ko sa inyo, magdadami customers dyan eh, kasi umulan kahapon. And a shoutout sa Family Shankita at Militar dyan sa may Suki. Hello kay Nanay Isabel. Magandang hapon sa'yo. Ganun din sa mga kaibigan natin dito sa may Lalud Kaliwa, Alcañesas Family, sa Silang Family. Hello kay Tita Tina. At sa mga kaibigan po natin dyan sa may Laguna, yes, na laging nakatune in sa atin na nakikihugot at sagot sa nagiging topic ni Miss Lynn. Ayan, hello sa O'Malley family dyan sa may Laguna ha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Buhay na naman ang mga kaibigan natin. buhay na naman. Ano pati yung mic ko? Nababa. Okay, yung mga kaibigan nating onliners din na laging nakatune in sa atin tuwing hapon. Ayan, shout out po sa inyo ha. Kumusta naman ang anyong Thursday afternoon? Mga kaibigan natin sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. Ganun din sa mga kaibigan natin sa TikTok Live. Hi!

naman mga best friend ko, oo, kung gusto nyo po ng medyo maging maaliwalas ang inyong hapon, ngumiti ng kaunti ngayong hapon dahil sa burnout na burnout na sa mga sa trabaho, sa nangyayari sa kapaligiran natin, ano, sa Kongreso, sa Senado nga, may nagsusuntukan pa. So, dahil napaka-stress na nangyayari sa ating kapaligiran, kailangan natin muna ngumiti, panandali, at ano ba, mag-relax. So, paano natin gagawin yan, aba? Ay mag-tune in na. Tumutok na kay Miss Lynn hanggang 5 p.m. dahil itong programang ito ang magbibigay sa inyo ng Pampa Good Vibe. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the Metro Calapan, ang DZSB 104.1 Spirits FM. The best talaga. Aras natin, mga best friend ko. Ano ba aras natin? Aras natin, 2:21 in the afternoon.

0: CSB. 104.1.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, 104.1 Spirit FM. The best talaga, 2:41 in the afternoon. At syempre, pakasama nyo pa rin po ang inyong charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Samahan ako mga best friend ko hanggang alas 5 ng hapon. At syempre pa ang ating programang Drive Time Delight ay hatid sa atin ng VPR Marketing. Mga suki for furnitures and appliances, VPR Marketing na branches all over the province pa. Kaya kung meron kayong mga appliances na kailangan ng palitan, pumunta lang kayo dyan sa VPR Marketing. Mababait pa yung kanilang, yung mga mag-a-assist sa inyo. Diba? And syempre pa, dahil hindi mabubuo ang ating programa

Ngayong hapon, meron tayong isang bagay na kailangang pag-usapan. Di papansin natin, unti-unti nang nagtataglamig, nagtatag-ulan, nawawala na yung sobrang init ng panahon from 46, di ba? Yung pinaka-heat index natin itong summer. 46, nag-48 nga ba tayo? Oo, sa sobrang init. Ngayon naman, bumababa na siya sa 40. Iba-iba na, no? Hindi na ganun kasakit sa ulo, tsaka kasakit sa balat. Tapos, umuulan pa. Siyempre, yung hangin medyo lumalamig na. Ayan. Malapit pa, malayo pa yung Christmas, pero feeling mo, Christmas na. Kung dati, nag-open ka ng aircon, magdamag, or kaya maghapon, ngayon, 12 hours na lang. Oo, or kaya 6 hours na lang, pagtutulog na lang. Diba? Medyo nakakatipid-tipid na tayo, mga beshiwap. Kaya naman, hindi na rin tayo nagkakaroon ng rotational brownout. Sapat na yung kuryenteng meron tayo, B, ganon. So, tahimik na muna lang lahat. Ano, nananahimik na ulit ang buhay ng Ormeco dito sa Calapan. Hindi na sila inaaway ng mga Calapenos tsaka ng mga Mindorenos. Ay, hello kay Japs B. May PM ako sa'yo. Hindi mo pinapansin. Uy, talaga po. Teka lang. Anong PM mo? Ba't parang wala naman akong nabasa? Bakit ganon? Teka, check ko ha. Pero last time I checked, wala akong nare-receive the message from you. Ano yon ha? So habang unti-unti nating nararamdaman ang tag-ulan, mga best friend ko, siguradong marami sa atin ang may mga alaalang hindi malilimutan tuwing bumubuhos ang ulan. Ulan, sinong di mapapas... Ano ba yun? Hindi alam ang lyrics. O, tuwing umuulan, pagkapiling ka. Yun na lang, pwede na yun. Kaya ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience. Uy, Jobsby, thank you so much ha. Heart. Yan, nakatanungan natin ngayon, Isidro. Oo, ano ang pinaka-hindi mo malilimutang experience pag tag-ulan or ng tag-ulan? Oo, ano man yun. Parang ako bigla akong pinaisip na agad eh. Ano nga bang yung pinaka-hindi ko malilimutan na experience ko pag tag-ulan? Ito yung school days ko talaga. School days ko yon. Kanya-kanya na naman tayong hugot, mga best friend ko, ha? Iba't iba na naman ang ating kwento. Kaya ibahagi ninyo ang inyong mga kwento at samahan nyo kami sa isang masaya na kwentuhan ngayong Thursday afternoon. Makihugot at sagot na, mag-comment na sa ating Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. Ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience? Shoutout kay Johnny Sguerra. Good afternoon! Alam ko, meron yan. Oo, i-share nyo na. Huwag na kayong mahiya. Iintayin ko yung mga hugot at sagot nyo. Ganun din sa mga best friend natin na nasa TikTok Live ngayong hapon. Ayan, ha? Ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience?

Ano ba to? Oo, tuwing umuulan, bumubuhos ang langit sa iyong mga mata, DJ Miss Lynn. Bakit naman? Wag naman. Wag natin isama yung mata ni Miss Lynn. Kawawa naman. Baka kung anong bumuhos sa mga mata ni Miss Lynn, kala mo ulan, luha na pala. Joke lang. And nabatiin pala natin yung mga best friend natin dyan sa may homie pet, Tawiran Branch. Oo, na lagi din daw silang nakikinig. Mga taga Barangay Baruyan at Palihi, hello kay Nas Shalomi. Yeah.

Pepe, shout out kay Miss Kim Marasigan ng City Tourism coming from Nino Angelo Agutaya. Kaya ito mga best friend ko ha, ito yung ating pag-uusapan na ngayong Thursday afternoon. Ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience? Unahan ko na ba? Ako ba muna? Siguro sa mga estudyante, laging ang memorable experience nila pag tag-ulan ay pag hindi canceled yung pasok, 'di ba? Walang pasok ganyan. Masayang-masaya yung mga 'yan, 'di ba? Oo, party people na yung mga 'yan kasi walang klase. Or yung tipong naabutan ka ng baha sa eskwelahan pag-uwi. Oo. Kasi habang nasa eskwelahan kayo, biglang lumakas yung ulan, out of nowhere biglang bumaha sa kalsada. Oh, ayan, alala na naman natin ang flood control. Hello po. Kumusta na po kaya 'yon? Okay, segue. And yun, sa mga estudyante, for sure, yun yung mga memorable experience nila. Walang klase. Uuwing baha. Basa ang medyas. Mga ganun. Or kaya sa mga may trabaho, may business, oh, sinasabi nila na taghina daw pag tag-ulan kasi malakas ang ulan, walang lumabas, mga kainan hindi pinupuntahan, ang mga groceries napakabihirang puntahan, ganyan. So kanya-kanya na naman tayong hugot at sagot, merong nakakakilig na istorya for sure. Merong challenging na istorya yan. Merong nakakatawa. So, iintayin natin. Okay po?

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Oras natin at 3:11 in the afternoon time check. Hatid sa atin ang GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na ito. Choose GSM Blue.

Yes, 104.1 Spirit FM, the best talaga. Welcome pa rin sa ating programang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Shout out kay Senpai Codes at kay Carlo Ripolio. And hello din kay Ivan Megan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong hapon, ha? At syempre pa sa mga best friend po natin dyan sa Calapan Public Market na patuloy na naka-tune in sa Spirit FM. Magandang hapon po sa inyong lahat. And a shoutout din sa mga kaibigan natin dyan sa Starlight Ferries. Yes, mga best friend ko, kung kayo po ay paluwas, papunta sa kabilang Ibayo, may pupuntahan at aalis ng Mindoro, ayan, mag-book na po kayo dyan sa Starlight Ferries. Safe and comfortable na biyahe. Syempre, tatak Starlight Ferries yan. And para naman sa usapin natin, mainit-init pang usapin ngayong hapon, pinag-uusapan natin ano ang pinaka-memorable mong experience sa pagtag-ulan. Ano nga ba mga best friend ko? May naiisip ba kayo na hindi nyo malilimutan na nangyari sa inyo pinaka-memorable mong experience tuwing tag-ulan? Ayan. Alam ko, kanya-kanyang hugot at sagot na naman ang ating mababasa sa inyong mga comments, no? So, umpisahan na natin. Coming from Janine Alba. Sabi niya, "Hi Miss Lynn, magandang hapon po. Nung bata pa ako, naligo kami ng mga kaibigan ko sa ulan hanggang gabi. Nagkasakit po ako afternoon." Matik, you know? Matik talaga. Pag hindi ka sanay na naliligo sa ulan, tapos biglang naligo ka sa ulan, tapos hindi pa saglit, ano pa, yung sobrang tumagal, yung tipong nangangatal na yung labi mo sa lamig, ganong level, talagang magkakasakit ka talaga. Oo, pag hindi ka sisipunin, uubuhin o kaya lalagnatin, pinaka-worst. Pero ang lungkot naman ng childhood mo pag hindi mo na-experience ang maligo sa ulan. Sino dito ang hindi pa nakakaligo sa ulan? Pero trentahin na. Taas ang kamay. Oo, malungkot po yung childhood nyo pag hindi kayo nakaligo sa ulan. Eto, coming from Leslie Arellano. Unang beses kong naglakad sa ulan, kasama ang crush ko. Sabi ko na nga ba eh. May mga kilig moments under the, ano, under the storm, under the clouds. Talaga ba? Yung tipong kahit basang-basa ka na, kahit nababasa ka, basta kasama si crush, dead ma lang. Basta makasama lang siya, ano, oo, kiber. Ewan ko na lang, pag 30-ahin ka na at 40-ahin ka na, kung ganyan pa din yung mindset mo. Yain na yung crush-crush na yan, wag lang mabasa sa ulan. Ang sakit kaya sumakit ng ulo. Pag, di ba, pag naaambunan tayo, yung naaambunan, tapos biglang hindi tayo agad nakakaligo, nakapagpalit ng damit, ganyan. Parang sakit sa ulo. Eto naman ang hugot ni Japs B. Experience ko nung naulan, nakita ko yung inutangan ko. Tapos naningil siya. Ano ba yung inutangan mo? Bombay? Bakit naman kasi doon ka pa? Bakit kasi doon ka pa dumaan or nandun ka nung umulan? Nasingil ka tuloy? Para kasalanan pa nung nagpautang, no? Na naningil siya. Yan tayo eh. Hello kay Junie. Magandang hapon sa'yo. Welcome sa live ni Miss Lynn. Eto, sabi ni Gigi Matibag, naka-stranded kami sa school dahil sobrang lakas ng ulan. Ito yung sinasabi ko talaga sa mga estudyante. Lagi talaga tong na-experience. Kahit ako eh. Na-experience ko to, na-stranded kami sa school kasi sa labas ng eskwelahan namin, ang taas ng tubig. Bahana pala. So, hindi kami pinapalabas ng guard.
Bawal kasi mababasa kami, not unless may dadating kang sundo, guardian ngayon. So dito sa Calapan City kami ha, personal experience ko to nung elementary high school ako. Elementary high school lang naman kasi nung college ako parang kaya-kaya ko na naman yung sarili ko eh. Nung elementary high school ako, hindi pa naman ganun kasikat ang mobile phone, cell phone, no? So, matik na yun dun sa parents namin na pag lumakas ang ulan, dumadating na sila sa school para sunduin kami. Parang matik na, ganun. Kahit hindi sila i-text, tawagan, basta magkaroon lang ng malakas na ulan, feeling nila kailangan na nila kami sunduin. So, ganun. Ganun lang nangyayari sa amin. Kaya yan, thank you kay mama at kay papa. Mana sila, masisipag sumundo pag nagtatag-ulan. Ayan, sabi niya, ay nasilong pala sa tindahan eh. Kala ko romantic, singilan moment pala. Magbayad ka kasi! Tina mo, romantic na sana, nagkaroon pa ng comedy. Sabi ni Isidro Carriaga, Starlight Montenegro, pasundo kita sa baha. Pagbaha, DJ Miss Lynn. Ang sweet naman. Ano yon ma'am, bagyo? Anong bagyo? Bagyo, storm in English, typhoon, ganun. Ano bang bagyo? Ano pa bang ibang Tagalog word sa bagyo? Bagyo pala, bagyo. Storm, typhoon. Huwag nyo na naman ako pag-isipin, please. Ito, another comment ni Jenny Rose. Nagkaroon kami ng family bonding habang umuulan at nagluluto ng lugaw. Sarap nga ng lugaw pag umuulan, no? Ayan, shoutout kay mama ko, Mama Lenny, no? Sarap mag-aros kaldo ni Mama Lenny. Baka naman, aros kaldo tayo. Tag-ulan eh. Oo, umuulan. Di ko na nga alam kung anong mararamdaman ko. Lalamigin ba ako o babanasin? Paiba-iba kasi pag morning, sobrang init. Pag pahapon na, ayan na, lumalamig na siya. Hanggang evening na. Oo, hanggang evening na. So, medyo tipid na tayo sa kuryente ngayon. Iwas na muna tayo sa mga aircon. Nalilesa na yung paggamit natin ng mga electric fan, air condition, ano pa ba? Ano kayang masarap ang kainin pag tag-ulan bukod sa mga lugaw? Lomi! Ay, nako! Sabay-sabay tayong magutom, no? Champurado na maraming milk. Arte. Milk, gatas yun, B, gatas! Eto, sabi ni best friend Ahika Abbas, for sure maraming nakakaranas nito. Hello Miss Lynn, ang naranasan ko mawala ng kuryente buong gabi pero masaya kaming nagkwekwentuhan. Ayaw naman, normal yan dito sa Mindoro kahit walang bagyot ulan. Oo, normal yung mawala ng kuryente pero hindi kami nagkwekwentuhan. Kasi bad trip kami, biruin mo naman, sobrang init no. Tapos wala pang kuryente. Hindi no, buti sana kung malamig nga na ulan, 'di ba? Para ang ganda ng ambiance, ang ganda ng moments. Sarap din matulog at the same time kahit buong magdamag kang mag-brown out. Pero wag naman sana ha. Hindi ko naman sinasabing mag-brown out ka. Baka naman marinig ako no, biglang pinatayan kami ng kuryente. So joke lang 'yon. Oo. Ayan, masarap daw kainin pa ay goto. Tama! Goto! Uy, shoutout nga pala dun sa gotohan dyan sa may Nauhan. Oo, dyan sa may kurban. Sarap ng goto nila dyan. Tsaka Paris, the best. So, sa mga best friend natin na gusto pa rin makihugot at sagot sa ating topic, ha? Ano ang pinaka-memorable experience mo sa tag-ulan? Oo, i-comment nyo na yan sa ating Facebook Live through Spirit FM Calapan Facebook page. Ganun din sa mga kaibigan natin na nasa TikTok Live ngayong hapon. Kaya samahan po ako hanggang 5 p.m. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station, ang DZSB 104.1 Spirit FM. The best talaga.

0: manalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Premium D3, ang bago!
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Spirit FM. Access granted.
3: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
4: Yes, 104.1 is Spirit FM. The best talaga. 3:53 in the afternoon, mga best friend ko, ha? At welcome pa rin sa ating programang Drive Time Delight with Miss Lynn, dito sa inyo paboritong radio station, all over the Metro, Calapan, and DZSB 104.1 is Spirit FM. Isang makalimlim na hapon, Metro, Calapan, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa, sa mga best friend po natin na patuloy na nanunood, True Calapan Cable Channel 64. Yes, mga best friend ko, kung kayo po ay nakasubscribe sa Calapan Cable, pwede nyo na po kaming mapanood. Ilipat lang po ang inyong mga TV sa Channel 64 at makakasama nyo na po kami. Araw-araw po yan, ha? And of course, bawat programa ng ating istasyon, nakalive po tayo sa Spirit FM Calapan Facebook page. Kaya naman, kung kayo ay nasa ibang lugar, nasa abroad, nasa Laguna, Cavite, Manila, 'di ba? Kahit na basta abot nyo ng internet. Oo, basta may internet diyan sa lugar nyo, makakasama nyo na po kami. And please do follow din po ang Facebook page ng Spirit FM Calapan. At hindi rin pahuhuli ang mga kaibigan natin sa TikTok Live. Oo, ang laging kasama ni Miss Lynn sa bawat programa. Oo, mga kaibigan natin sa TikTok. Hello guys, salamat sa pag-follow at sa panonood kay Miss Lynn every day din. Every program ko, andyan kayo. Maraming thank you. Hi Real, magandang hapon. At dahil nga, medyo tag-ulan na ang ating topic. Ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience? Ano nga ba, mga best friend ko? Kanina, iba't ibang hugot at sagot ang ating nabasa, no? Merong about na stranded sa school, merong nakasabay si crush, merong nakasabay ang maniningil, yung pinagkakautangan. Diba? May mga ganong level ng experience. Kaya kung gusto nyo pa rin mag-share ng inyong mga experiences tungkol sa tag-ulan, mga naranasan nyo, mga hindi nyo malilimutan, tuwing tag-ulan, pwedeng-pwede yan mga best friend ko, ha? Mag-comment lang po kayo sa Spirits FM Calapan Facebook page. Naka-live po tayo dyan. Pwede rin kayo mag-message. At ganoon din sa mga kaibigan natin sa TikTok. Ayan, comment down below. Comment down below. Ang lakas maka Gen Z. Gen Z millennial pala, no? Parang ang very old. Very old ang comment down below.

coming from Jessa de la Cruz. Nang nag-propose ang asawa ko habang umuulan. Ah, ang sweet naman. So, tuwing umuulan, ano ba, maaalala mo ba yung sweetness at yung kilig moment? Oo, na nag-propose siya? Or, maaalala mo kung bakit ka nag-yes? Pagsisisihan mo bakit ka nag-yes tuwing umuulan. Ganun ba yun? Isa't dalawa lang yan eh. Oo, kikiligin ka o maiinis ka sa sarili mo na dapat pala hindi ako nag-yes nung panahong yun. Mga ganong regrets agad. Eto, sabi ni best friend RJ, naranasan naming magbaha sa lugar namin at nagtulungan ang mga magkakapitbahay. Uy, bayanihan. Normal yan sa mga Pinoy. Pero bibihira na lang. Oo, very rare pa rin. Siguro sa mga, ano ba? Ano yun eh? Natural yun sa mga Pilipino, yung magbayanihan, magtulungan. Kasi talagang ang mga Pinoy, iba yung klase, yung malasakit natin sa kapwa Pinoy eh. Pero napakabibihira na lang siyang i-exercise. Siguro dahil ano nga, nagkakanya-kanya na karamihan sa atin, no? Nagkakaroon na ng division, hindi na tayo ganun ka-united, charot. Lumalim dahil lang sa baha, napunta na sa unity. Diba? Speaking of unity, ayan, hindi na sila united. Nagkanya-kanya na sila, B. Eto, sabi ni best friend Lauren Guevara, kumain kami ng pamilya ng sopas habang malamig ang panahon. Oh, ayan na, usapang pagkain. Tama, sopas, no? Bukod sa arroz caldo, champurado, goto, lomi. Oh, sama na natin sa ating listahan ng pagkain tuwing tag-ulan ay sopas na maraming milk. Arte. Gatas yun, B, gatas. Eto, sabi ni best friend Hannah Zamora, favorite ko po yung makakakita ako ng rainbow or bahaghari pagkatapos ng malakas na ulan. Uy, ano, dito sa Calapan, bibihira akong makakita ng rainbow. Totoo yan. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang dami na ng mga buildings. So, buildings, rainbow. Rainbow, di ba? Nasa taas na nga. Nasa sky na. Ewan ko, napakabihira akong makakita ng rainbow dito sa Calapan. Pero, wag ka, B, sa Pinamalayan. Talagang municipality of rainbow talaga sila. Kahit konting ambon lang, oo, aambon lang yan, tapos biglang iinit, makakita ka talaga ng rainbow. Oo, pagtingala mo, andyan siya la. Ang dami pa. Parang, sa isang pagkakataon, sa isang scenario, ano, makakita ka magkakabukod na rainbow sa Pinamalayan. Madami talaga. Kaya siguro talaga rainbow yung kanilang nasa entrance ng kanilang municipality, rainbow. Wala lang, nakaka-amaze. Parang ang sarap bumalik sa pagkabata pag nakakita ka ng rainbow, no? Amazing! San galing yun? Parang nakakapagdagdag ng good vibes pag nakakita tayo ng rainbow. Mm-mm. Is it because, ano, colorful? Di ba pag colorful, parang enjoyful? Yung joyful natin, lumalabas. Parang ang saya. So siguro ganun yung hatid ng rainbow. Maging masaya tayo after the rain. Ibig sabihin yan sa life, B, after na mga struggles sa buhay, huwag kang mag-alala. There's a rainbow always after the rain. Yung rain, yung storm, yung typhoon, yun yung mga struggles sa life. At yung rainbow, yung sinagsisimbolo ng peaceful, ng answered prayers, ng solution sa mga problems. Yan. O, diba? Kailan pa ako naging ano?
Kailan ka pa naging trabahong mag-interpret ng mga ganyang-ganyang bagay? Ayo kasi, napunta tayo sa rainbow. Ay, thank you sa mga nagko-comment ha, ng mga hugot at sagot nila. Kaya naman hanggang alas 5 pa po tayo ng hapon, magsasama-sama, may isang oras pa tayo mga best friend ko, kaya walang aalis. Samahan po ako hanggang 5 p.m. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the Metro Calapan. Ako po si Miss Lynn at ang oras natin, 4:02 in the afternoon.

0: MD3, ang bago.
1: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Oras natin, mga best friend ko, 4:27 na po ng hapon. Po ay patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Magandang hapon pa rin po sa lahat ng nakasubaybay sa ating programa. At syempre, ang ating programa ay hatid sa atin ng Mark Cafe. Ang sarap ng natural, mabibili sa mga leading drugstores at groceries sa inyong lugar. At syempre, kung naghahanap kayo ng quality na furnitures, punta lang po dyan sa Soulful Joyce Furnitures Lights and Decor. Furnitures Lights and Decor na hanap mo sa Soulful Joyce na yan. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating TikTok Live ni Miss Lynn. Hello kay Roman Samson, kay PTPUPO, at sa mga best friend natin na napatuloy na nanonood. Oo, hello guys! At sa mga kaibigan din natin na nasa Facebook Live ngayong hapon. Makihugot at sagot na sa ating topic, ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience? Oo, alam ko marami yan. Kanya-kanyang hugot at sagot ang nabasa natin kanina, no? Iba't iba, nakakatawa, may nakakalungkot, may nakakakilig. Kaya mga best friend ko, kung gusto nyong humugot at sagot ha, pwede pa po kayo mag-comment sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan. Nakalive po tayo dyan. And shout out sa mga kaibigan natin sa Inzilan's Car Wash, dyan sa may tapat ng L&B Restaurant. Ayan, shout out po sa inyong lahat ha. Hello kay Pity Pew Pew. At sabi ni best friend Romar, sabi niya, Miss Lynn, naranasan mo na bang masaktan? Usapang tag-ulan talaga yung mga ganitong katanungan, ano? Siyempre, di ba, hindi ako tao. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil dun sa lahat ng sakit na naramdaman ko. Sabi ko nga di ba, ilalaban ko lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ilalaban ko yun. Nang pasakitan, talaga. Kasi tinatanong ako ni Romar, saan ka kumukuha ng lakas para maging matatag? Oh, Bear Brand. Adult Plus. Biglang naging commercial. Biglang pumasok ang Bear Brand. Okay. Sige, seryoso na tayo. Romar, doon sa question mo, kung naranasan ko na bang masaktan, yes, of course. So, iba't ibang klase ng sakit. Andiyan yung level 1 hanggang level 10 hanggang level 100 na sakit. Ano bang klaseng sakit? Pero feeling ko naman, halos lahat naman ng tao dito sa Earth na may emosyon ay nakaramdam na ng pain. Oo, heartache, oh, diba? Lahat na broken heart na, ganyan. So, lahat, part naman yan ng growing up. So, saan tayo kumukuha ng lakas ng loob para ipagpatuloy pa rin sa kabila ng lahat ng sakit? Katulad kanina, no? Yung pinag-usapan natin about sa bahaghari, about sa rainbow. Sabi nga doon sa isang comment, there's a rainbow always after the rain. So, yung rain, yung tumatayong struggles, hirap, sakit. At yung rainbow, yung tumatayong pag-asa, solusyon sa mga problema at kasiyahan after ng kalungkutan. Yan. So ang ano, si Miss Lynn, to answer your question, saan ako humuhugot ng ano, ng lakas na loob? Sa family ko. Oo. Hindi ako bumitaw eh. Bukod sa sarili ko, oo. Bukod sa minahal ko yung sarili ko para may pagpatuloy pa yung mga buhay ko kahit na sobrang hirap at sakit na. Minahal ko yung sarili ko and of course, kinapitan ko yung family ko and si Lord. Ganyan. And number one din, yung anak ko. yung number one, yung anak ko din. So, sana nasagot ko yung tanong mo, Romar, ha? Oo. Kung meron ka pang gustong i-open up kay Miss Lynn, pwede kang mag-message. Yes, para mas makausap kita ng mga sinsinan later on. Malay mo, di ba? Ikaw na yung istorya ng puso mo na yung susunod na topic natin dito sa ating programa.
Kaya sa mga best friend natin nakikinig ngayon na gusto nyong mag-share ng inyong experience about love. Oo, masaya man ito o malungkot o trahedya or horror, pwede nyo pong i-message si Miss Lynn sa Spirit FM Kalapan Facebook page, kaya ay sa TikTok account ni Miss Lynn. Oo, Miss Lynn po, search nyo lang. Or sa Facebook account ni Miss Lynn. Miss Lynn din lang yung pangalan ko. Hirap na hirap. Pwede kayong mag-message sa akin para mas makausap mo kayo ng masinsinan, mataimtiman, seryosong usapan, di ba? Oo, para naman na mas mabigyan ko kayo ng mas malalim na advice. Uy! Naging advisor ka, be! Well, anyway, ito muna ang mga hugot at sagot ng mga best friend natin sa ating topic na... Ano ang pinaka-memorable mong tag-ulan experience? Kanya-kanyang hugot yan. Coming from IC Medina ba to? Ang pinakamatinding bagyong naranasan namin pero nalampasan naming pamilya ng magkakasama. Anong bagyo, be? Ang pinakamatinding bagyong naranasan namin pero nalampasan naming pamilya na magkakasama. Ah, okay, get it. Oo, kahit na anong bagyo, oo, naranasan nila yung pinakamalakas na bagyo, pero with the family, kasama mo yung buong family mo, na-conquer nyo, nalampasan nyo yun. Ganun ba? Sabi ko sa inyo, walang imposible basta kasama mo yung mga importanteng tao sa buhay mo, yung pamilya mo. Oo, walang imposible. Walang hindi mo kayang lampasan basta nandyan sila sa tabi mo. Siyempre, ganun ka din sa kanila. No? Pag sila naman yung nag-i-struggle, make sure na hindi mo rin sila iiwan sa ere. Ganun ang pamilya. Tulungan, angatan, mahalan. Kinilig bigla. Oo, pamilya ko na lang talaga yung nakakapagpakilig sa akin. Lalo na yung mga pamangkin ko, tsaka anak ko, sobrang kilig na kilig ako sa kanila. Every day na nakikita ko sila, ano ba yun? May something sa puso ko na talagang, ang sarap sa pakiramdam. Kasi kahit na everyday ko silang nakikita, tapos may manonotice akong mga simple na, alam mo yung something na may iba sa kanila ngayon, may bago silang natutunan, may bago silang ginagawa. Sobrang nakaka-proud, nakakataba ng puso. I love you, host. Salamat, ha? Ay, thank you so much po. You're welcome po. Maraming salamat din. Message mo ako, Romar. At sabi ni Jomaline Lopez, na-experience ko na pong umuwi akong basang-basa pero masaya dahil nakapasa po ako sa exam. Uy, oo, usapang ano naman to. Estudyante. Experience sa mga estudyante natin dyan. Ano, oo. Yung galing kang eskwelahan, uuwi ka sa bahay pero basang-basa ka pero masaya ka pa rin kasi pasado ako sa exam eh. Nakaka-proud yun, B. Kaya mga best friend ko, kung may hugot at sagot pa kayo ha, pwede pa po kayo mag-comment sa ating Facebook Live, Spirit FM Kalapan Facebook page. At walang aalis, hanggang alas 5 pa po tayo ng hapon. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station, ang DZSB 104.1 Spirit FM, the best talaga.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: FM. Access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, ito pa rin po ang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air na si Miss Lynn. At syempre, ang ating programa ay hatid sa atin ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. At ang lagi natin kasama, Santo Herbal Plus. Harapin ang buong araw na may protection. Well, welcome back sa programa ni Miss Lynn Carlo Ripolio. Ha? Ganun din kay Janice Guerra and kay Senpai Codes. Tatlong oras na naman ang nagdaan, napakabilis ano. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho sa mga riders at drivers natin dyan. Lagi nating tatandaan na kailangan nating umuwi ng ligtas at buo sa ating mga mahal sa buhay. At sa mga nakihugot at sagot kay Miss Lynn ngayong Thursday afternoon, thank you so much. Sa mga nag-comment sa ating topic na, ano nga ba topic natin? Pinaka-memorable mong tag-ulan experience. Yung mga bagay na hindi mo malilimutan na nangyari sa'yo ng tag-ulan. Ako nga yun na nga, na-share ko kanina, yung biglang nagka-cancel ng mga klase. Walang klase, walang pasok kasi tag-ulan. Hit na hit na mga estudyante. Huy, shoutout sa mga estudyante natin dyan. Ah. Natuwan-tuwa every time na nawawala ng klase sa eskwelahan, wala si teacher. I mean, i-enjoy nyo yung pag-aaral nyo kasi after graduation, pag nasa ano na kayo, adulting stage, oo, mamimiss nyo yan. Promise. Balikan nyo ako. Pag nagtatrabaho na kayo tapos hindi nyo mamiss yung pagiging estudyante nyo, balikan nyo ako. Kasi totoo naman, pag nagtatrabaho ka na, doon mo marirealize na ang sarap pala mag-aral na lang kesa magtrabaho. Kaya naman, dyan na nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon tungkol sa ano, pinaka-memorable mong experience tuwing tag-ulan. Maraming salamat sa lahat na nagbahagi ng kanilang masasaya, nakakatawa, nakakilig at maging mga makabuluhang alaala tuwing tag-ulan. Siyempre, patatlong oras na naman tayo nagkwentuhan, kulitan at tsikahan. Kailangan na muna magpaalam ni Miss Lynn. Samahan po ulit ako bukas, Friday na, mga best friend ko, ha? Yan na naman tayo, eh. Oo, Friday. You heard it right. Friday na nga, eh. Oo, Friday na agad bukas. Bukas yun, ha? Kaya tabayanan niyo po ulit ako tomorrow, 2 to 5 p.m. Siyempre, dito yan sa Spirit FM Kalapan. No? Maraming salamat sa mga nakihugot at sagot. Ako po si Miss Lynn na nagsasabing sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Maraming maraming salamat, mga best friend ko. And I love you all. Bye, guys!

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon na si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ikahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinamanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
4: Ang mga misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag ay ang pagbibinyag kay Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalawang misteryo ng liwanag ay ang kasalan sa Kana. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikatlong misteryo ng liwanag ay ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Ang ika-apat na misteryo ng liwanag ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso, at alayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Sa tamayan na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
4: Ang ikalimang misteryo ng liwanag ay ang pagtatatag ng Eucharistia. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Hababerhing Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan,
5: ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
3: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
4: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
3: nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
3: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin na kasama mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumati nawa ang tulong ng may kapal.
3: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
3: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
3: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas. At muli po naming ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
3: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: MD3, ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod.
1: Kaya nag-take ako ng Premium D3.
2: Katibo talaga.
1: Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Charles E. Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Charles E. Travel App.
1: Ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Mga ina, para masiguro na matagumpay ang pagpapasusot sa inyong sanggol, sundin lamang ang check. O tama, sapat, eksklusibo. Tama, pasusuhin agad ang iyong sanggol sa kanyang pagsilang upang maramdaman niya agad ang init ng iyong pagmamahal at hindi na siya maging maligali. Sapat, huwag mag-alala na kaunting gatas lamang ang nakukuha ni baby tuwing pinapasuso mo siya. Sapat ito sa kanyang unang linggo ng kanyang buhay. Ang madalas na pagpapasuso ay magpaparami ng supply ng iyong gatas at ito ay magiging sapat sa pangangailangan ng iyong lumalaking sanggol. Eksklusibo. Tandaan, gatas ng ina lamang ang ipainom kay baby sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Wala nang iba. Kaya't para masaya at malusog si baby, mag-breastfeeding check. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nanghintilang ito.

0: Kitang-kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.

0: Premium D3, ang bago.
1: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly. Ala!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: DZSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Angie Mar Camonias. Yes.
4: Mar Camonias.
3: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Mar Camonias. Angie Mar Camonias.
4: Yes. Mar Camonias.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Si Kasanggang Angie Mar Camonias.
3: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide, mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
3: Aba,
5: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo! Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na.
3: Mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
5: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
6: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
6: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: ang inyong kasangka, kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Engimar Camonias.
2: Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan.
3: Good morning!
2: Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal.
3: Good morning!
2: Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents kong minamahal at talagang ang bilis ha, sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi, kinabukasan iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, June 2026, mga parents ko. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras. Walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin, ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang, kumbagay bigyan ng oras, bigyan ng time. I-divide ang ating oras, ano po, mga parents kong minamahal, para naman mas marami po tayong magawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
4: Correct!
2: Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Engimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung misyon natin sa buhay, eh matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po niyo ng produkto kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap ika nga ano.
4: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Kaya thank you sa ating mga parents saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
5: Maraming maraming salamat po.
2: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmulan na yan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasangga. No? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na? Ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin ano. At marami pong salamat sa inyo at good morning ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po tuloy-tuloy sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala ha. Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, ha? Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan sa mga taga-Visayas region, sa mga taga-Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Kasangga at kalusugan nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggang Jimar Camonas, laging busy. Maraming events na sabi nga kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan yung organizations natin, asosasyon, yan. Eh tayo po talaga ay isa po sa kasali po dyan, mga parents kong minamahal, ano? So katatapos lang po natin ng event natin sa Ugat, Lucena. Kaya yun po, tayo ay muling narito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Pahipahinga rin, mga parents kong minamahal, ano? Ito pong ating pag-broadcast, ito po ay isang uri po ng pamamahinga, pag-relax, mga parents kong minamahal, ano? At magbigay ng mga impormasyon, may kaugnayan naman dito sa ating mga produkto na dapat ay tangkilikin po natin araw.

na unang produkto at yun pong mga parating pang mga produkto natin. Yung pong mga produkto natin, mga parents kong minamahal, baka minsan mayroong baguhan pong nakikinig. Ano nga ba yung ating mga produkto? Yan po yung mga products na di kalidad at mabisa, at yan po ay paborito nitong ating mga parents, ha? Lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery. Ang produktong marami, yan pong produktong Marcafe, yan pong produktong Marchoco, yung ating March Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, March Juice. Then meron tayong produktong March Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong March C Vitamin C Plus Zinc. Ano? Napakagandang vitamin C natin, sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan, hindi naman ordinaryong pagawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal. Ano? So, hindi lamang po yan ang ating produkto. Meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Ano? At yan po ay talaga namang, naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga. Sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po. Sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal. Ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So, maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong Germ Fighting Action, ano? Yung pong gandang natural, guava with neem plant extract. Yung po bagang kauri yan ng bayabas-bayabasan na nadyan sa ating parang. Kaya lamang, siyempre, ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon, ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at turmeric. Ano? Magandang klaseng mga sabon ito, ha? At mabilis sa merkado ito, nagkakaubusan po nito, eh. Kaya yung isang sabon natin na green papaya, o ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no? Yung papaya with tawas in turmeric, talagang maganda po yung sabon, mga kasangga, promise, ha? Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong produkto ay pang-export. Pero hindi po nating ginawa na mag-export sapagkat unang-una po, mga kasangga, inuna ko muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon, na sariling atin, ha? Dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung pong mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan, ha? Mas mura ang paggagawa ng sabon dito sapagkat yung mga ating maggagawa ay kumbagay nasa minimum wage, ano? Yung ating mga tumatrabaho po nito, mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa, ano? So,

0: mga produkto nating lahat, ha? Kasanggang Arvin.
1: Correct!
0: So, yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin, ha? Sila po ay talagang tunay na kumukonsumo nito sapagkat yung mga epektong maganda sa kanila ay naibabahagi po dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ano po? Kaya ang daming bumibili ng ating produkto lalo na nang magkaroon tayo ng papromo, ha? Itong J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. At lagi po nating pakinggan yung ating programa. Tapos Kasanggang Arvin, pakilimitan nga ng plugging natin para dun sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
2: J-Mar, Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at Kalusugan.
0: Sabi po ni Lelevet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo kasanggang Ijimar. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Mar Cafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto, kaya patuloy po akong bumibili. At nang magkaroon kayo ng promo, natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo, ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet, ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address, ah. Di bale? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore, alam ko yung tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure, ha? Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yun, maraming salamat po, Nanay Lilibet, ha? Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo. At lagi namang ipi-play ni Kasanggang Arvin yung ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research sa at maipaliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po'y magbabalik mga kasangga at bigyan lang natin ng pagkakataon na maiplay yung ating mga patotoo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, paki-play nga ng ating mga bagong patotoo na iyong nakausap mula doon sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
3: Maraming salamat kasanggang Ingimar Camonias. Mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating isang suki mula po dito sa Quezon Province kung saan po natulungan ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tara mga kasangga, alamin natin kung ano ito. Tatay, ano pong iyong pangalan?
4: Ako si Ramiro Banyal, kuminom ng Magcafe 10 plus 1 brown rice coffee.
3: Ano naman po tatay ang dahilan kung bakit kumukonsumo kayo ng ating produktong Magcafe brown rice?
4: Kasi bawal kasi sa arang sugar, ay nakita ko yung brown rice coffee na no sugar. Kaya sabi ko tama-tama, tumerig ako sa kape.
1: Okay po tatay. Sige tay, magkwento lang po kayo.
4: Okay naman na normal ang sugar ko. Actually, 2 times ko ginagamit ang magkape sa umaga at sa hapon. Mula nang ako minam ng mga magkape, 10-1, gumadaan pa rin ako kasi nag-normal lang ang sugar. Kaya kuminam na morning at saka afternoon.
1: At dito naman po sa Gumaka, tatay, saan po kayo nakakabili ng produkto ng ating Marcafe Brown Rice?
4: Sa Gumaka Lumber po ako nabili ng Marcafe. Isa sa Duri.
1: Sa mga Gumakenyo naman po at sa mga karatig bayan natin na hindi pang kumukonsumo ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
4: Palagi ko yung marami nakakasubok din kasi minsan naubusan sila na stock eh. Ay mga katulad ko may mga sakit ng mga sugar. Ano ko naman endorse ko na masarap na namin ng Magcafe para maganda sa katawan kasi. Magaling po sa akin ang brown rice coffee ng Magcafe.
1: Ayan po mga kasangga, nakapanayan po natin si Tatay Ramiro Banyal ng Gumaka Quezon na natulungan at nakaranas po ng kaginhawaan ng katawan sa pamamagitan po ng mga herbal na sangkap nga po ng ating produktong Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. At mula po sa Gumaka Quezon, ito po ang inyong kasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camones.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Ng Kasangga at Kalusugan.
2: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Spirit FM. Access granted.